الاسلام حياء. اسلام مودي غام كارثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal international. Fas yéene dugg ak yéen ci hadithu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon duñu def rek lum looy ne bismillahi rahmaan rahim. Doomu aadama jàng, donte ñeen fukki hadis la, mokkal ko gannaaw alquran. Loolu mooy weg yàlla, weg yonentam, weg seen wax. Ba ina hadis nag wax nañ ku ko mokkal, yàlla bu lay dekkil yaa ngi ànd ak gaañu baax ñi ak suhada ak ulama. Ndax bul fàtte ne yàlla tabaraka wa taala ba mu seedee ne yàlla mooy yàlla, malaaka itam seede nañu yàlla mooy buur bi, ñetteel bi mooy borom xam-xam yi ñoo seede. Kon toujours borom xam-xam mooy troisième position. Kon jaaduna daal ñu di ci boole yonent bi ci waxin, waaye moom moom lépp. Suñ de nag dañ ko ciy boole, di nga gis ñoo xamante ne jàng nañ ba xëy faatu, musuñoo tiim téere boo xamante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxama ca nekk ñu jàng ko, waaye téere bu ne jàng nañ ko nag. Moo xam ci islaam la, moo xam lu njëkk islaam la, loolu daal war nañ cee boole yonent bi. Ndax dañ ko cee génne nag, léeg-léeg nga ne waa ji ne jàng naa fukki téere, nga ne est ce que mos ngaa jàng Sahih Bukhari? Mu ne ko aw ma ko de. Muslim aw ma ko, Abu Dawuda aw ma ko, Tirmidhi aw ma ko, arbaine hadis xaw ma ko. Mbir mi daal doy na waar. Bismillahi rahman rahim. Ñu commencé jàng arbaine hadis, nga xam ne yonent bi rek ay addu. Téere nag soo ko buggee xam da ngay seet ki ko taalif mooy kan. Nawawi, suufi, al alimu arrabbani, ku yàlla may la. Nawawi ku yàlla may la, yàlla may na ko ay karaama ba muy dund, yàlla may na ko itam ay karaama ba mu faatoo. Benn bés dafa dem be war a daal dellu ci boroomam, mu ne leen sama béréb bi na ngeen ma suul te bu leen ma tabaxal. Ndax li tax li ko waxal, li ko waral mooy li yàlla wax te yonent bi wax ko, mooy ahlul kitaab yi fi nekkoon amoon nañu aada boo xamante ne ku tedd fu mu faatu ñu tabax fa jàkk di ko màggal ngir màggal yàlla. Waaye yonent bi ba mu gisee loolu daal jubuwu ko, mu ne loolu jubuwuma. La anna lahul yahuda ittaxazu qubura ambiyaihim masajida. Te itam yonent bi dafa wax naal annal masajida lillah, kon su ma faatoo bu ma kenn tabaxal. Mu faatu ñu dem ba mu yàgg daal waa këram ne waaw diw di wali ñu tabaxal ko, diw ñu waliyam ñu tabaxal ko, te kenn tabaxul fii. Loolu daal ñun munuñ ci ànd, ñu daal di wut ay maçon di tabax bàmmeelam. Waaye doy na waar, tabax bi daal ba mu demee ba yëkkatiku dafa daanu ci ñi ko doon tabax, ñu faatu. Ñu bàyyiwaat ba jenn jëmm jamono ñu commencé waat di ko tabax.
yekati ñu yekati ko be ci kaw mu daan wat ci ñom ñu faatu muju ko ci ne kay tabax mu ne ko dedet man kay demuma ku yalla may la soufi la jaamu katu yalla la mom nak mo tan ñeen fukki hadith ngir terale ko julit yi ndax itam ku ko mokal dal yalla dana la bolé ci borom xam xam yi te dañ koy firi nak harfiyan tere bi mu ngi ne bismillahir rahmanir rahim ne bismillah tambalena commencé na sama wax ji mbir mu nekkam may aji sako dimani ko ci turubur yalla arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal arrahimi kidi aji rem way sew yermande ah lol de ay wax la arrahmani kidi aji xiwal way maggi xiwal lol way wa ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha xiwali mbinde fi ko mom lol mo waral ibrahima bam waxe ne yo yalla joxal wa makka ñegem yalla wërseek bi yalla ne waman kafara wërseek mom ñepp ko bok mëna nek sax yéfer upp li ci lolou moy mbir mi kon xiwal mom yalla mbinde fam yi ñu jub ak ñu jubul moy arrahman ki di aji xiwal way maggi xiwal xiwal bu mag la be lamb mbinde fi yépp bobu wuté nak arrahimi arrahimi li ko firi moy suratul araf kacciori bañu sonné ci bir safara mar wo alwa aljanna ne may len ñu ndox dañ le li xiwal la yalla haramal nako ci gemul yalla wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah ne inna allah haramahuma ala alkafirin lolu mo waral xiwal fi jama bi or bi ndox mu sedd mi gañi ne dañuy def ben waxtan dal ngir xañ ci americain yek tubab yi buñu amati xiwaluma wa makka ah mané yende arrahman ngeen xamul rek su ngeen ko xamone du ngeen ci def ay kolok ne de ngeen di bëgg xañ pétrole bek jama bek no mom kay yena ci bok la yena koy bok wala ñu ëppalé ci rek ndax ibrahima bamu ko waxé mu ne ko waman kafara sa ummatihu lolu mom waye nak li wër de wër moyen li di diine bi mom la yanalu ahdiya zalimin le rek la kon nañ jang alquran mën ko gëm xamné yalla dafa am nu muy doxale té non la ko dogalé kon lolu moy bismillahir rahmanir rahim lolu mo waral bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal ñi faatu bismillahir rahmanir rahim ñukoy jangal wa adina mbolem xiwal bu yalla xiwal ay mbinde fam ci arrahmani la mbolem yaram mbolem yermande bu yalla di def ci ay jaamam ci arrahimi la lolu motax ñukoy jangal nit ñi ngir yalla defal len ci barke rahman ay xiwal ci barke arrahim ay yermande amna ño xamantene lolou lañuy def lu am barke la ñew nak ci alhamdu alhamdu mbolem tianti lillahi aji sax la ñeel yalla rabbil alamin boy moy borom binde fi alhamdu boko don firi da nga nan yalla dafa sante bopam yalla sante jamam jam sante yalla jam sante jamu moromam yoy yep nak yalla moko mom lol motax nga ni alhamdu mbollem xaji cianti ñeneen lillahi aji sax la ñeel yalla rabbil alamin kay borom bindef ajratu ay ajratu abi yalla mom fu mu sante bopam moy jangal
alhamdulillah fatir samawati wal ard yalla ne tiant ñel nak bind asaman ak suuf kumu mom momé moma kon yalla sant na bopam lolou moy minhu lahu yalla sant na jamam itam yalla tekna natto jam mu nonguko mune ni'mal abdu ay sama bax be bax sama jam be bax wallahi ni'mal abdu sama jam be bax innahu awwabun kon yalla sant na ki di jamam ndax nangul nako jam itam bi nga xamantene yalla maynako mu dugg ci l'islam te xamne lol du katan ci lané alhamdulillah alladhi hadana li hadha kon jam de sant na kiko sak comme tay ngek bu la doom adama defal nga sant ko ngir muna sant yalla koku itam yalla moko mom abdi lam yashkurni in lam yazkur man adraytu ni'mata ala yadayhi lolou ñenti tiant ya ngok desna yenen waye nak tiant yi dal wayen wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kon alhamdu mbolem tiant yi ñent lillahi aji sax la ñel yalla rabbil alamin boy borom binde fi rabbil alamin yalla moy len yar gis nga nit ki di yare mol be mu nek narub gor lolou moy ay xiwal la koy jox lol moy rabbil alamin yalla mo yar mbinde fi ci ay xiwal nonu la kon yalla moy qayyumi samawati wal ardi mo taxu asaman ak suuf mudabbirul khalaiq yalla moy setentel mbiru jami ki dafa wara am moko jik day am ki dafa wara ñak moko jik day ñak ki dafa wara febar ndax moko jik ki dafa wara wer moko jik kenn ku ci ne dal yalla joxna la li gën ci yow li dess rek moy nga sante yalla moy mudabbiri al khalaiqi ajma'ina ñoom ñep kenn ku ne li gën ci yow yalla defal na lako yalla mom moy ba'isi ar rusul yalla moy yoni yonenti rasul nak moy kuñu yebal nabi moy kuñu solo kon yalla momu yoni yonenti mangi julli ci ñom ñep ne salawatuhu ay xewalu yalla wa salamu ak selmalam alehim yalla nek ci ñom ñep ci min ladun adama ila sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalla mo yoni yonenti kan ilal mukallafina ci ñingi ci ñi ñu togg ak jëf al mukallaf moy ko xamene yalla togg nako ay jëf koku moy mukallaf bokul ak muskallaf bo ci defé sin xaj lay tekki mukallaf moy ko xamantene majeur na am na xel be yalla ne ko farata yaangi nonu sa kaw lolu moy mukallaf al mukallafin li tax yalla yoni yonenti nak li hidayatihim ngir yalla ginde len liko waral moy wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an doma adama dafa andak rir da ba ngay juddu xamo dara kon buñ leni diw dafa juddu am xam kay wax lolu dafa jangul wala dafa degul dal ki wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ndeysan kon yalla yoni na yonenti ngir ñu ginde jam yi wa bayani sara'i dini yalla yoni na itam yonenti ngir ñu leral sari'i dine yalla neena julli len ñoy wax waxtu yi ak rakay yalla neena wor len ñoy wax fimuy commencé ak fimuy yem li rek dal yalla wax na genné len asaka ñoy wax nisab bi ak ñan lañ koy ak fimu jëm lol dal moy mbir mi suñu yonent yoy nak buñ koy def dañ koy def bi dalail ci ay tektal al qat'iyya bo xamantene bu dogla
moy wax ñew yalla wax dalil bu dogla bokul ak ijtihad dalil al qat'i bokul ak lo xamé ijtihad yi lo xamantene borom xam xam bi dal mo koy jema gor gor lu be genné ko nek mu nek nak wadihatul barahin muy ay argument yu leer lol la kon nawawi neena ahmadu mangi sante yalla ala jami'i ni'amihi ci mbolé mi xiwulam wa ashaluhu mangi ñaan yalla al mazidam ndolent min fadlihi ci ngeenelu yalla wa karamihi ak teddangam wa ashadu mangi sadene an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu te muy deug illa allah kudul yalla yalla dal moy al wahidu modi kenn yalla al qahhar modi notakon al karim moy aji tedd al ghaffar moy jegala kon ashhadu wa ashhadu magi sedene anna sayyidana naka ci suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam la wa rasuluhu tay yonentam wa habibuhu kharitam la wa khaliluhu khalil habibuhu sapem la wa khaliluhu kharitam la yonent bob moy afdalul makhluq afdalul makhluqina ku yalla binde yonent bi mo ci genn lolou mom moko wax waxal ko bopam de don labat soxnam ne ko xam nga ni man lu yalla bind ma ci genn kon nak ala kulli hal yonent bi moko waxal bopam kon yal yonent bi bobu al mukarram ki ya xam yalla teral nako bil qur'anil aziz ci al qur'an bu tedd bi al mu'jiza mu nek nak di kemtan al mustamir bo xamantene da fay continuer ci jamono yi sahaba yi be yawmina hada tusur al qur'an mu ngi jommal doomu adama yi lolou moy al mustamira ala ta'aqubi sinin ki wutante at yi yeb waw mu nek yoniko it bi sunani yonent yoy indi ay sunan ay yon ak leral al mustanirati di aji leer lolou lañ def lil mustarshidina ñeel ñi nga xamé dañoy sakku njub istarshada moy sakku na njub kon lolou moy ñu ko jël tere istarshada mustarshidun murtashadun ismu fa'il bi moy mustarshid ismu maf'ul bi moy mustarshad al mahsus koku lañu jaglel bi jawami il kalim ci kaddu yu gatna te mana bi reyna koku moy yonenti bi wa samahati din ak dine bu woyofna ndax taxawal julli monoko togal ah lolou woyofna di weru kor ñewna monoko ah lepp ko nga fay ko asaka amoko waru la nañ la jox lolou moy mbi mi da samatu din salawatullahi ñu ngi julli ci yonent bi wa salamuhu ak selmalam alayhi ki mom wa sa'iril nabiyina ak mboylam yonenti wal mursalina anabi moy kuñu solo al mursal moy kuñu yebal nonu nga koy xamé melni étudiant bi genné ak diplôme am koku amna xam xam koku mana ngay xamé nabi xam xam lañ ko jox rasul nak moy ñu jox commission nomé ko nangam wa alihi wal al nak ay njabotam wa kullin ñep wal ali kullin ak mbollem ñoñam wa sa'iri salihin ak mbollem ñu bax ni nawawi mu ngi len di jangal ganaw lol nak ki nga xamantene imam nawawi duguna ci li nga xamantene moy dal muqaddima moy khutbatul kitabi ni amma baad gannaaw ba nga xamantene santna yalla julli ci yonenti bi qad rawayna solo nañu an ali ibn abi talib jele ci ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud muaz ibn jabal abi darda ibn umar ibn abbas anas ibn malik أبو هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق نجللين نجلكو تي أي يون يو خامتيني كثيرة يو باري
lan la yor yoy di wax bi riwayatin ci ay solo mutanawiatin yu fasantiko anna rasulullahi naka yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man hafizakum mokalna ala ummati ci sama xet bi 40 hadithan ñen fukki hadith min amri diniha nga xam ko ci hadith yo xamantene dañu wax ci dine nga mokal ci ñen fuk ba'asahu allah yalla dana ko yoni yowmal qiyamati ba'asahu allah yalla dana ko dekkil yowmal qiyamati mu nek fi zumratil fuqaha mu nek ci mbolo ñi nga xamantene moy borom xam xam lañu wal ulama ak borom xam xam yi di foré ha lolou nak ku yebu gaw ci nga mokal ñen fukki hadith yu wax ci diine ji yowmal qiyamati fu borom xam xam yi nek nga nek fofu lolou teranga la o fi riwayatin jël nañ ci benen riwayatam ba'asahu allah yalla dana ko dekkil faqihan aliman mu nek borom xam xam bu mot sekk ca yowmal qiyamati wa fi riwayati abi daud riwaya bi nga xamene abi daud ñew nak kep ko xamantene mak mokal nga ñeen fukki hadith ci waxu yonentibi yonentibi ni kuntu may nek lahu ñel ko yowmal qiyamati shafi'an di ajram ko wa shahidan may sedene ki ku jangon diine la me ku mokalon samay wax la wa fi riwayat ibn mas'ud qila waxofna lako ñel ko udkhul dugal min ay abwabil jannati shit ki mokal ñen fukki hadith dal lañ ko wax yowmal qiyam bu dekke bunti aljanna ya ngok jurom ñetti buntu setal bu la neex nga dugge wa fi riwayat ibn umar riwayat ibn umar neena kuntun day nek kutiba dañ koy bind fi zumratil ulama ci mbolo borom xam xam ya wa husira fangef ko fi zumrati shuhada ñi nga xamantene ñoo martir ñu faato len ngir yekati batu yalla mom ci ñom lay andal kon way nak li werti wër ci walu mustala wattafaqa depona al huffaz ñe mokal hadith diko saytu ala annaha nakahun li hadith da'if la hadith la bo xamantene lompoñ na dal wayn kasurat turuquhu donte yon yi barina way nak waqat sannafa talifna al ulama borom xam xam yi radiyallahu anhum yalna yalla grem len fi hadha al bab ki buntu dañu wara jang waxu yonentibi ne talif na ci ma lo xamantene la yusa ken munu ko tak ngir barem min al musannafat ci ay tere fa awwalu man sannafa ki ñeek talif di wax nañ wara jang hadith yonentibi mimman alimtu ci xamnako sannafa fihi abdullah ibn mubarak mom talif na tere ngir jaglel ko waxu yonentibi sallallahu alayhi wasallam summa muhammad ibn aslam atusi momitam talifna tere ngir ñu jang waxu yonentibi al alim rabbani summa hasan ibn sufyan an-nasa'i talifna yitam ci mbir mom abu bakrin al ajuri momitam talifna ci mbir mom abu bakrin ibn muhammad al asfahani defna ca daraqutni defna ca hakim defna ca abu nu'aym defna ca abdullah ibn abdurrahman السلمي دفنك أبو سعيد الماء لني دفنك وأبو كان وأبو أسمان الصابوني دفنك وعبد الله بن محمد الأنصاري دفنك أبو بكر البيهقي دفنك وخلائق دفنك دال أي جم يباري لنو لا يصون كن من لنتك من المتقدمين كي من يجيتو والمتأخرين أكن مجيني وقد استخرت نووي نانا من دي لاستخارنا الله يالا تانلونا يالا دال تعالى منيتم في جمع 40 حديث كيما بوله نين فكي حديث اقتداء غير ماي روي بهؤلاء الائمه كي كليفه ييغا خامتني موي ماغني نديم تالف نانتي منيتم داما تي تالف
ndax mbir mi reyna ndax ñepp nga sonn ci lu ne man itam ma ngi sonn ci yonent bi di dajale waxam alhamdulillah al a'imma ñi ay njit lañu al alam ñi di ay mandarga wa huffazul islam te ñoo mokkal itam sharia dine bi wa qad ittafaqa waye deppona al ulama borom xam xam yi ala jawazi al amali bi hadith da'if hadith da'if def nako jefandiko ci buntam su fekenteene fi fada'il al a'mal ci ay ngeneel done waye hadith bu da'if donc ci dul atté ray ci nit wala ñakal ko wala amal ko waye nak ci walu ngeneel yi mënes nako ci jefandiko lolu moy shurutul amal bi hadith da'if comme demal ci téré bu tuddu ibanatul ahkam dang ko ca fek mu yaatu lol wa way nak wama ahada andak li lepp fa laysa itimadi ala hada al hadith man dal hadith da'ifi ak roy ñooñu taxul ma talif sama ñeen fukki had téré bi bal ala qawlihi fima sukkandiku be talif téré bi moy mangi sukkandiku ci hadith bu werna fi ahadith as-sahiha hadith yu werna yonent bi ne li yu baligh na jotili ash-shahidu ki nga xamene mo fekke sama khutba bi ci arafa minkum ki en al-ghaiba ki nga xamantene mo faddu fekke wuko kon man mi ko gis mang koy waxal ni ko gisut man mi ko xam mang koy waxal ni ko xamut lolou la sukkandiku kon mbir mi genna degen wa qawlu sallallahu wa qawluhu ak waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallama nadara allah yalna yalla netexal imran way bo xamantene sami'a degna maqalati samay wax fa waaha mu mokal ko fa addaha mu joxe ko kama sami'aha koku yalna ko yalla texel yalna ko yalla texel lolou moy mbir mi kon mbok yi ala kulli hal summa min al ulama amna ci summa topna min al ulama amna ci ay borom xam xami man jamaa ko xamantene bolena 40 hadith ñen fukki hadith fi usuluddin ci ciosanu dine wa ba'dhum len ci ñom fil furu bolena ci banqasi dine yi moy detail yi wa ba'dhum fil jihad am ño xamantene ci jihad lañ ci talif wa ba'dhum fi zuhdi ñen ci ñom comme ahmed ibn hanbal ki hadisi wax deddu adina ci lañuy zuhdu dal ci lañuy talif wa ba'dhum fil adabi ci ay teggin comme niko mam ahmed bamba defé ci nahju wa ba'dhum fil khutabi am ño xamantene ci ay khutba lañ ko def wa kulluha mbollem ñi def li ak seen yene yu fasantiko ne maqasidu ay yene la ay jublu way la salihatun yu baxna radiyallahu anhum an qasidha ci aji yene lolu jublu ko wa qara'aytu gisna itam man nawawi jam'a ma bolé 40 ñen fukki hadith nga xamantene aham min hada kullihi mbollem lumu jikkon defna lo xamantene moko gëna am importa wahia 40 hadithan matalif bolé ñen fukki hadith mustamilatan yo xamantene dañu lambo ala zam idalika dana wax ci tawhid dana wax ci furu dana wax ci fiqh dana wax ci lepp dal ñen fukki hadith yo xamantene da fay ndar kep diina ji man dina def lolu moy kon ma len genn li nga xamantene lima talif mo genn lañu talif waye nak wa kullu hadithin bepp hadith minha qa'idatun azimatun bepp hadith bo gis ci tere bi de qa'idatun qa'ida la regal ma la azimatan bu mag la min qawaidi din ki regal ma islam yi waqad wasafahu melal nako al ulama bi anna madar al islam naka mbiru islam dal alayhi mu ngi ci yem
commencé ci yem ci hadith bi limuy gatti comme li nga jang wal asri innal insana lafi qusr nga xamene alquran bi yep mu ngi ci sar bi donte nak detaillé woko hadith bu ci diine jep ngi ci du bayyi dara donte detaillé woko lolou moy wa huwa nisful islam boko sété muy genn wala l'islam aw sulusu wala kéram wa nahwi dhalik summa altazamtu summa altazim mangi takko fi hadhihi ki hadisi may wax an yakuna sahihatan tere bi nga xamantene mom la na wax ak yeen indil len ko hadith yep lu wer la wa mu'zabaha la ci upp mang ko jele fi sahihay bukhari ak muslim ci sahih bukhari ak muslim la ko jele askuruha mangi tuddu tere bi mahfuz mahzufat al ahad asanit fek silsila gor yi neku ca ngir lan yashula ngir mu yomb hifzuha mokal ko wa ya um mat al intifa'u jeriñu biha ci mom insha allah bu nexe yalla summa utbiha ma tofal ca bi babbi dabtin khafiin min al fadhha su ko defee ma takkal la baat yi nga xamantene amana daño xawa 10 kon wayan bari dafa xawa woyof wayan bari da fay yalla li kulli raghibin ñel kep ko xememna fil akhirati kep ko xamen al akhirah sa yitti la an ya'rifu mu xam hadhihi al ahadith yile hadith yi nek ci tere bi lima samalat ngir lañu lambo renku ko renku alayhi ki mom min al muhimmati ci mbir mu amna solo amna important wahtawat mu laq alayhi ki mom min at tanbih ci ay yete ala jami'i ta'ati ci mbollem top yalla yi wa dhalika zahirun lu fayn la liman tadabbarahu ñel ko xamantene dal setantalna tere bi kon wa ala laay ci yalla dal rek itimadi ci la sukkandiku innahu nakam wa ilayhi ci yalla rek tafidi mom la joyal sama mbir wa istinadi ak sama wëru walahu ñel na yalla itam alhamdu wa ni'ma lolu mo ngi ne hasru iyyaka na'budu mo iyyaka yow dong na'budu lañuy jaamu duñu jaamu keneen bokul ak na'budu ko dinañ la jaamu lo bu ko waxon rek hasru ko dafa am arab ni muy waxe daf koy tak yemale ko ci mom lolu moy hasru wa 'ala allahi itimadi moy daf ko tak ne ci yalla rek dal lay sukkandiku wa bihi ci yalla rek la meuna ami at-tawfik deppele wal isma yalla rek ka meuna ñongal kon nak ñu commencé premier hadith bi ñu ko jele ci amirul mu'minina abu hafsin bayu hafsata umar ibn al-khattab la radiyallahu anhu yalna yalla gërem ko umar ibn al-khattab ne deg na ki yalla yoni ne jëf yépp dal dafa amé ci yéene doom adam dal jëf ju amul yéene yalla du ko ko fay waye képp ko xamén sa gaday da nga yéene yalla tax may gaday islam tax ma gaday nga dem am fa xiwel am fa tol am fa soxna lolou sa bénéfice ndax sa yéene rafetna amna ño xamantene itam ba sahaba yi di gaday deg ne ku dem ñu daggal la tol may la jabar ñu ne ñu ngi gaday ngir jabar yek tol yi lolou mom seen gaday bobu yalla du ci am ñak dañ yalla nak yonentam suñ ci amul le dañuy perte lol nak amna ben way muhajir Qais lolou da amone ci mom be taxna bi mbir mi ñewé gaay di gaday te yalla taxut yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek ne mbir mi yalla fi yene yi lay fay mune samitu degna rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqul inma khamlinni al'amalu bin al'amalu jef yep
binniyati aji amelay ki yene way nama xam len ne li kulli mri'in yel na bepp way ma li nga xamantene na way yene nako fa man kanat ku nek na hijratuhu gadayam ila allah mu jem ci yalla wa rasulih ak yonentam fa hijratuhu gadayam ila allah jem na ci yalla wa rasulih ak yonentam wa man kanat ku nek na hijratuhu gadayam li dunya ci adina yusibuha ngir mu jot adina tol yak mbir ya aw imra'atin wala soxna bo xamantene yanki ha def koy tak motax mu gaday koku munatul am yalla fa hijratuhu gadayam ila ma hajara ilayhi lu kon day wonene doomu adama na selal yenem ndax wa ma li ahadin indahu min nimatin tujza hadith bi rawahu solo nako imama muhaddisina ñaari imam yi jite hadith kat yi ño solo hadith bi kenn ki moy abu abdullah muhammad ibnu isma'ila ibnu ibrahima ibnu mughirata ibnu bardizba al-bukhari moko solo ñaarel bi ci imam bi moy abu hasan abul hasan muslim ibnu al-hajjaj ibnu muslim al-qusayri naysaburi taris moko solo nawawi neena sufi neena ñom ñoko solo fi sahihayhima ci seen ñaari téré yi allazayni ñaari téré yi nga xamantene huma ñom ñaari téré yi asahu ñu gëna wër asahul kutubi ñu gëna wër ci ay téré yi al-musannafa kon sufiyam mo wax ni bukhari ak muslim ñu gëna wër ci téré yi gannaaw al-qur'an dal ñu nek pey da kenn ku ne nim ko talife ak nim ko segge newna nga gis ku ko talife nonu ku ko segge nonu kon lolu moy li nga xamantene moy hadith bu jekk bi di waral ne dooma adama dal warna selal yenem yalla fay ko su fekken selalo sa yene da ngay son rek way yalla mom do ko am lolu moy li am kon ñu wé rek ci hadithu ñettel bi moy hadith la bo xamantene abi abdurrahman moko solo té muy wax né dégg na ki yalla yoni di wax né islam dal dañ ko tabax mana bi mu am juromi ponk sérene yalla mom rek kay yalla te mom mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou ben ponk la taxawal julli mo andak lap andak xam xam ca kabar ga beselmal lolou moy taxawal julli joxe sa asaka so am ke nisab so amé nisab nga jox ko ñong ko wara jox nga aj mak mo anda xam xam nga xam ponk ya xam wajibat ya xam farata ya xam sunna ya nga wor li dal le an abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al khattab koku li moy dakentalam dom umul khattab neena sami'tuma deg rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy waxni buniyatabakhifna al islam ala khamsin ci juromi ponk bu jek bi shahadati an la ilaha illa allah lolu njangin la ñaarelu njangin mon nga ne shahadatu koku huwa shahadatu nga nebbu huwa bi shahadatu nga rafaako koku njangin la aitam shahadata ani ashadata kon man nga ne shahadati mo gëna yomb nak nga tofal ko rek ci ala bi ala khamsin koku jamono yoy mo gëna yomb mais shahadatu
mën na nekk sahadata, mën naa nekk sahadati nag moom la waaji tànn, moom la maas. Sahadati seede an laa ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ti dëgg illa allah ku dul yàlla wa anna muhammadan naka muhammad rasulullah yonent bi yàlla la. Wa iqaami salaat ak taxawal julli. Wa itaa'i zakaat joxe azaka. Wa hajjil bayti ak aji makka wa sawmi ramadaan. Riwaaya bi def ko jiital, am na yoo xamante ni tam hajjil bayti la ñuy mujjee, waaye lépp ay riwaaya la. Loolu moo tax loo ci topp jub na. Kon loolu mooy doomu Umar ibn Khattab ne lii la dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñëw ci hadithu ñeenteel. Hadithu ñeenteel ñu jëlee ko ci Abdullah ibn Mas'ud, ku yàlla may la, sahaba la boo xamante ne yàgg na tuub. Ñu sonaloon ko lool, waaye mën nga ne moom moo jekkli Abu Jahlin, ndaxte yonent bi moo ko ko waxoon te gis na ko. Ci la wax ne waxtaanal nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te yonent boobu moom mooy aji déggu, mooy ki waa asamaan ak suuf, waa asamaan ñépp ko déggal, waa suuf ñi baax ñépp déggal nañ ko, kooku mooy Sadiqul Masdoub. Yonent bi di wax ne kenn ci yéen nii lay juddoo, ñeen fukki fan day nekk ci biiru yaayam di ndox mu weex, muy maniyu boo xamante ne min maa in daafiqin yaxruju bayna sulbi wattaraayi bi. Ñeen fukki fan yooyu bu weeyee, maniyu boobu yàlla daf koy soppi muy nutfa, muy suux, muy lumbu deret. Amaat ñeen fukki fan mu soppeku nekk lumbu deret. Amaat ñeen fukki fan mu soppeku mu nekk suux. Ci la yàlla di yónni ci moom malaaka ngir mu wor ci moom ruux. Ndeke xele bu amee ci biiru yaayam ñeenti weer rek mu ngi dund, ndax wol na ci moom ruux. Malaaka boobu wor ruux bi dina indi ñeenti ndogal ci yàlla. Ci lay indi ni weelu sigam di tollu, ak ni fanam di tollu, ak jëfam yépp dinañ ko bind. Xam-xamu yàlla bi xam na ne waaji bu dundee nangami at bu deexee, yiwam yi dana nekk juróomi million, bakkaar yi nekk 1 million. Ñu ne ko kon kii de ku texe la. Waaji su fekkente ni dund na fi ba faatu, bakkaar yi na nekk 3 million, yiw yi nekk 100,000. Mu ne kii ku texee di la. Lii ci xam-xamu yàlla la tege. Ajratu abi. Laqad karamna bani aadama. Loolu moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati. Bépp xele boo xamee dafa nekk moor nee, dañ koo ëmb ba mu am juróomi weer, mu faatu juddu. Yonent bi ne nañ ko sàng, nañ ko jullee. Ñaanal way jur yi yàlla yërem leen, yokk seen martaba. Loolu la yonent bi wax. Waaye am na ay téere yu ne déedéet ñun waxuñu loolu. Xele daal balaa ñu moor ne balaa ñu koo jullee dañ koy déglu. Su jooyee ñu jullee ko, bu jeeyul kenn du ko jullee. Téere bi wax loolu.
waron na top rek ahmad ibn hanbal ak sahaba ridwanullahi alayhim liñ jël ci yonent bi rek ñu def lool be taxna amna ñu bari droit d'enfant mu ngi tégué sen kaw bari nañu am xélé bo xamantene amna juroom benn wër faatu juddu kenn duko sang kenn duko julé dañu nanda dañ koy sul ci ñag yi comme kaña ñi dé dinañu layo ak droit d'enfant lool motax abu hurayra ta néna abdullah ibn umar néna anas ibn malik nénañ yont bi néna as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati wa qul rabbi zidni ilman yo xamawone yont bi mo wax li mais dem nga be xam ko rek na nga sante yalla nga tup ci droit yi nga xamantene mom nga sank ndax laqad karramna bani adama ci yont bi wat ni wat la ko ci yalla mi nga xamantene ken du bour mom do ngay bour kenn ci yeen dina jëf jëfu wa aljanna be digante bak aljanna lu gatt lay don du mat sax xassab fek yalla xamone ne ne ki kacior la waji def jifu kacior fatu dugg safara ndaxte yalla mo xam yeen xamulen yalla xam xamam la atté kenn ci itam dina jëf jëfu wa safara bi digantem ak safara du jégué lool du mat sax ben xassab fekk yalla xamone na ne ki dana tuup dana jëf lu bax lom lay mujjé mu tuup faatu duggu aljanna bukhari ak muslim ni lañu genné hadith bi kon dal nañ ko jema jang an abi عبد الرحمن جلي نانتي ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحدثنا وقتنا لنيو رسول الله ينتي الله بي صلى الله عليه وسلم وهو ينتي بي الصادق موي ادي دغوجي المصدوق موي كانيو دغل واسمان نيباكو دغل واسوف ني باخ نيباكو دغل ينتي بي لومو وخ من ان احدكم نك كين تي يين yujma u defna bolé khalquhu mbindefam yi mbind

ñenti wér rek bo laajé nan dem ngi yëngu ci biir jigen yi xamna liñ ma wax jigen yi xamnañu lima wax yalla wax malaaka bo mu yoni fa yu'mar digalef malaaka bi arba'i kalimat ci ñetti mbir nako bind bi kat bi rizqihi na bindi wërsegam wolof wax na deg na wërsegam ak borom c'est que bind nañu wërsegam te juddogut wa ajalihi ak fanam at yamuy am ak digam wa amalihi ak jëfam wa shaqiyun est ce ki toxé di la aw sa'idun wala ku texé la lolou firi won nañ ko ci xam xamu yalla bi alim kulli shay alimul ghaib wa shahadati yent bi watna fa wallazi gejna ci ki nga xamantene la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ghayruhu kudul mom inna ahadakum naka kenn ci yeen lay amalu dina jef bi amali ahli aljanna ci jef wa aljanna hatta ma yakun du nek baynahu digantem wa baynaha ak aljanna illa zira'un lumay khaj khasab fayasbiq jitu aliki mum alkitaba kham kham khamu yalla bimu xamone waji day tubbi de ci katchor lay mujjé lolu am fa yamal waji jefe bi amali ahli nari lu bon rek lay nekke be xeyfatu fa yadkhulha mu duggu bobole safara wayna hadakum naka kenn ci yeen lay amalu dina jefe bi amali ahli nari ci jefu wa safara lolu mu ngi melni quzman quzman ak ki nga moy usayrim ajratu abi usayrim bo deme ci tere bu tuddu inara tuddu ja mom dal dafa jekke jekki yegne yeferi ñew nañu attaqué si nañu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dal di jël ngannaayam dem ci yonent bi ne dama ñew ngir jappalé la c'est que ñi djubuñu mu ne ko gem nga yalla mu ne ko dede mu ne gem ko mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne ko kon duguna ci xex bi bamu ko waxe ajratu abi ak bako yefer yi reye mutul minute mu duggu aljanna kokku la abu hurayra kaylin wax ma waji nga xamantene duguna aljanna julliwul ben rak worut ben bes saraxehul ben dirim ajul makka ben yon kumu ndaysan duñ ko xam muy koku moy usayrim gis nga koku demone na be digantem ak safara nekul lumay ben khasab ndaysan mu tuub dal di duggu aljanna ci duggu bo xamantene yentibe koku sedel ki bu len jortu ñooñu ñu reey ci yoonu yalla dañoo faatu ñu dañuy dundu yalla leneen di wërsegal ci aljanna kenen ki moy quzman kem tan la quzman mom ci xare uhud defna jalore mbollem ku taxaw yore drapeau quraysh yeferi quzman reyna la juromi nit la rey yagul tuti ben way jam ko mu faatu jam ko mu bugu faatu munul faatu mu xaru waji dal fiñ ko jam ne mu mette dafa dal di jema jog jël jasi bi rek tedd ci ben biir bi faatu dal di xaru de ñew ci badarani abdi fa badartuhu ila nari kon ñi ñep ci uhud lañ amé kenn ki dem na be al digante mak aljanna nek lu moy xassab mais texé di ñewna mu xaru faatu kenen ki ñewna be digante mak faatu nek lu moy xassab texé ñewna mu tuub de ñu rey ko ci

0: téméri jiw, téméri xéwal yu jóge ci yàlla. Allahu akbar. Waa mu ne seytaane boo xëyee def téeméeri laa ilaha illallah waxdahu laa sharika la lahul mulku lahul hamdu wa laa kulli shay'in qadir. Seytaan ne danaan ah xaaral ma dem seeti keneen quoi, parce que kii moom tey rëcc na ma quoi, rëcc na ma. Ah allahu akbar. Ay yow moom di déglu bëggoo rëcc seytaane. Seytaane moom la ñëpp di muslu. Boo xëyee def téeméer loolu seytaane gàddu bagage am daal ne xaaral ma seet def seeti keneen kii rëcc na tey. Ñu ne ah hadis bi jeexal mu ne déedéet. Bu la effacer le téméri ñaawteef bindal la téméri yow seytaaneel daal di lay daw seytaane ne waqit daw la mu jeexale hadis ba nag mooy amul kenn ku wax lu gën lool kenn waxul lu gën loolu kenn waxul yàlla lu ko gën a neex loolu kenn waxul lu gën loon yonent bi ma ko wax de salaasa kon ndekkate nit ki bu xëyee wér de téeméer yoon laa ilaha illallah waxdahu laa sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bu ko neexee mu dóor loxoom waat ne kenn munta wax lu gën lii waaw ko bu dee ni yow wér ngay wut benn ngo bu jóge ci yonent bi directement salaasa nga xëy teel mu ci seytaane yàlla ba effacer la say ñaawteef bu ne xëpp la ay yiw yu dul jeex seytaane gàddu bagage am dem seeti keneen allahu akbar mais daal non vraiment yàlla moo ñu bëgg te yonent bi sa salaam moo yaatu dënn xool yépp waaw yépp moo ko leer sallallahu alayhi wa sallam. Kon yow moom di wut loo wir wér benn wér da nga de boo ko defee suba def ko ngoon boo ko defee suba gi boo jëlee suba ba pare def ko boo julee gee ba pare wala boo julee timis ba pare yow bés boobu presque doo yendoo ba doo yendoo tia doo yendoo ki bakkaar bu noppi yow blende nga ci iblis yàlla nga lay xëpp xéewal yi yi nga sa njuumte yépp yàlla di ko effacé ah waay sëñ bi waay yow nii moom ñu ne waaw d' accord ah waay yow yon di baax na mu ne léegi sóotu mulk a ngi nii tabaraka lazi bi yaddihi mulk ne boo ko dee jàng ah parce que fi ne yi ñu wax ni yépp ñu ngi ci àddina gi rek quoi ay njëriñu àddina yi mais boo duggee biir bàmmeel sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee da ngay faral di jàng sóotu mulk tabaraka boo ko dee jàng buñ la ne yulub ci bàmmeel bi moom moo lay gàttandu moo lay teer mooy ñëw di la wéttali ci sa biir bàmmeel ma ne ah waay ndekte kon am na ñoo xam ni buñ duggee biir bàmmeel duñu am benn problème day ñëw rek sóotu mulk daal leen di teer léegi daal ni day tey waay melokaan yu doy war sax xam nga ku yàlla teer ak sóotu mulk ci biir bàmmeel kooku lan lay xalaat yow de vrai yaa moom di déglu bëgg nga loolu ah yépp nag nekk ay ngëneel yoo xam ni nii yonent ci yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko baaxee jëfal jël rek la jëfal nga jël waaw boo xoolee yow gëw ma ni am na koo xam ni moom waxul dara ci dem ajjana waaw loolu moom même iblis bi dafa amul pexe rek parce que dafa may yàlla yàlla génn ko ci yërmandem waaye waa bu sañoon ajjana day ne waaw kon nag yow yonent bii nga xam ne ni sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jox xéewal yi jox ñu buntu yi waaw yow looy xaar mu alquran jàngal ñu te moom yonent moo jàngale alquran waaye yéen lan da ngeen a bëgg alal xam gars yi xam ni ñu bari dañoo bëgg alal waaw jox na len sank istighfar ne la bo day wax astaghfirullah yu bari te muy deug ci yow yalla dalay may ala dalay may am kom mais ñu yeen ci meene ma ngi di denk ragal yalla nak moy lepp lo xamni ni xam nga ni yalla bëggu ko lu kenn du la ci seen lepp lo xamni ni xam nga ni yalla da ko bëgg nga ni ci lij rek waaw nek ci bu baaxa baaxa baaxa ba lolou mom ngay sam sa digënté ak sa borom ba nga xam loy def lu nek ya nga bay xel sa borom do nangu mukk sa digënté ak sa borom lu ko yaq do nangu mukk sa digënté ak mustafa lu ko do nangu mukk sa digënté ak téré yalla bi nga wuté ak mom ah wala koku mo ragal yalla xol deegal ragal yalla la ci yalla diglé yépp rek wa man yattaqillaha man yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena kep ko xamni nonu nga mel ragal gam nonu yalla man na am yaj'al lahu makhrajan neena jafé jafé bo duguma genné la ci gaay loolu lañuy wër ku la genné ci ay khat khat khat khat yoy nga nek non non dekti boy ragal yalla yalla du ci genné yaj'al lahu makhrajan ñu na yalla ne yamuma fofu de wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena de epp de malay jox ay xewal fo xamni ni sa yow musoko fokk sagam fi nga foge dala yalla di wërsegal waxantum la na fi nga foge wul yalla neena fo xamni muso xalat ni dana la fi wërsegal fofu la jaarale wërsegal bu ñew ci yow mané ah tiabi ragal yalla ngok ya jallo makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib na jehna dede ragal yalla kay wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra ha yalla neena kep ku ragal yalla ha yalla ne ñaawtef yo def bakkar wo def ma effacer lo nga mësa def dama ko effacer wa yu'zim lahu ajra bu nopi dama yok sa xewal dama yok sa li malay fay sa salaire bi malay fay dama ko yok nekete bo beugé yok ñepp yok lañ bëgg yok yok yalla neena bo ragalé yalla da ngay yok bu yekku gaay yok bu yekku Allahu akbar mune xolal li ciab yépp yalla jox nañ ko yonent bi jangal nañ ko sallallahu alaihi wasallam nit limuy wër yépp moy ñu ñu jéggal ba nepp nga yok ñu na jaxna man de mo man yattaqillaha ana yaj'al lahu min amrihi yusra yalla neene alquran neena kep ko xamne da nga ragal yalla di baye xel yalla di fuglu yalla di daw yu haram yi di son ci dagani te yalla rek tax di sam sa digeunte sa borom nga ragal sa digeunte yalla yaq ko xam do def dara lu ko yaq wa do def dara lu yaq sa digeunte sa yonent bi do def dara lu yaq sa digeunte tax nga woute ak alquran ha yalla neena ya jallahu min amrihi yusra neena bu fekke non nga mel mona nam yow dama li jappandal sa mbir yep lo dug mu yomb allahu akbar yalla neena dama yombal sa mbir am lu yalla yombal mu yomb wa tax yonent bi nan ko allahumma la sahla illa ma jahaltahu sahlan la sahla illa ma jaaltahu sahlan allahu akbar yonent bi da ko la wax yalla ya allah la sahla illa ma jaaltahu sahlan yow dara yombul lo yombal rek lo yombal rek yombul way dara yombul xana lo yombal mais lo yombalul du yomb ak même xol noy bi nga yakkar yow ya nga noy yego sa ya nga noy amu kenn ku ñun ko xam mi ngi yegg ni mi ngi noy ya nga noy di dem quoi yego amna ko xam ni blam noy dañ jël xawma lan ay appareil brancé ko ci way ci bakkani tegal ko ki mu xëc oh allahu akbar ko boko ne noy dafa yomb na way xol xam na ngi di wax ya ngi non di ma deg ma yeguma sax ni ma ngi wax quoi ndax metti wul def da mais amna ko xam blam yi wax dana dor bu pom amna ko xamne sax fa son du genn ci gemi ha nga xamne hein dara yombul lu yalla yombal rek mo yom lol la yonent bi da wax yalla allahum mo lu ko bax la bobu tam ñing la ko joxale boy ñaan nga am lu jafé du jafé nga koy wut ci yalla nga ne ko allahumma la sahla illa ma jahaltu sahlan yalla dara yombul xana lo yombal rek yassir li wala tuassir yombalal ma te bul bayyi dara deuguer bul bayyi dara tar yombalal mo mbir yi ma bëgg ci lu baax yombalal mo allahumma la sahla illa ma jahaltu sahlan xolal yi rek yep yonent bi joxna koko rek bu ko defé yalla dal lay defal ak yombal yalla dal lay defal ak jappandal ha allahu akbar kun vraiment yalla na sunu borom fayal ñu mustafa ci yewen bi mu yewen ci jox ñu tiabi yo xamni fini tay xamna yi lañu jukki tay rek mën na benen yon ñu andi wat yenen xewal yo xamne ni ci Mustafa la joge te lepp nek lo xamne lo ca def mën na la dimbalé lol ci sa dundu mën la dimbalé ci sa digënté ak sa borom mën na yombal sey mbir bonam pi vraiment mën la gëna jégel yalla bonam pi vraiment bo xolé waji ñewon ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fo xamna fofu la koy tënké rek waji ñewon ci yonnante nak man dé dama bëgg samay ñaan di nangu quoi parce que ñaanu yu nangu dal dafa bax dama bëgg samay ñaan di nangu xol deugul xolat mom tiabi ju ko yonent bi ja da ko ni demal nak ma dimbalé ci ngay lek lu lew allahu akbar andekati ko lek lu lew day dimbali nit ci ñaan yi nan parce que hadith ba nga nan nakala ben way ñewé han lek lu mu lek lewul lamu sol lewul lamu du bona mu nawna ya rab nakal ko yalla di tonto nako yalla di nangul wa del lek lu lew wa kon yow mom beggone say ñaan di nangu fexel ba loy lek na lew yalla na yalla do ndimbal xamna ne ubbi walé mën nañu ubbi walé téléphone bi bu fekké ni am nañu ci bëgg barkelu wala am luñuy laaj ci lu lérul ci ñom 88 628 73 46 na lola 88 628 73 46 voilà mugo kon gis nga sunu borom bo gisé mu yenn yenen tibi sallam bonom dal nako asbillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow yenen tibi sallam yalla nenako dama la yoni pour nga nek yermande ñu ne yermande pour kan mu ne lil alamin pour kawnu bepp pour univers bepp yermande gogo nak yonent bi sallalahu alayhi wasallam mom la nekkon mom lañu ëmbël won ci loolu lañu yenki wala liñuy jariñ ba motax kër ak ba muy ci ajam gu mujju ga mu ne yalla sédel doomi adamay ak jinni maam lepp lu len di meuna yakal sen digeunte ak sen borom waxna len ko allah akbar yalla sédel allahumma ashhad na yalla sédel ni doomi adamay lepp lu meuna defar sen digeunte ak sen borom joxna la bismillah assalamu alaykum
1: alayhi salam
0: wow
1: profo rts
0: wa rts rsi radio senegal international
1: salam alaykum
0: alhamdulillah
1: barakallah
0: ma sha allah bismillah
1: na ngeen def ak soonay
0: soonay de muñ rek
1: alhamdullah
0: alhamdullah bismillah
1: dama ngeen deglu ci sa waxtaan bi am solo lol
0: ah kon de yalla moko amal solo alhamdullilah rabbal
1: dama ko deglu rek ma content rek
0: ah ñi ngi leen yene ci xewlu diine yi rek
1: ndax xamna ne doomu adama su deglo lo xamantene da koy dimbali pour mu jël ci lix yalla digla
0: digal han
1: war na content torop fekke julil li fay la wax
0: alhamdullilah rabbi jereef yow mom deg nga affaire bi
1: waaw man ma ngi tuddu Ahmadou Ba
0: foy wote
1: ma ngi lay woxe ci daara mus la lay woxe
0: jaarama cierno Ahmadou Ba jaarama yalla fay
1: waaw di wax rek ñi nga xamantene ñoy deglu radio bi
0: hmm
1: ñi deglu waxtan bi yalla na yalla may deg wax deg ak deg bokkut ñaar la deg amna waye deg mo tax nga xam li ni fi wax
0: yalla nañ deg mo top nak ak top bi
1: aha
0: surtout top bi deg rek na and ak top rek jeexna jeri jeuf jaaram cierna
1: aha
0: jaaram albarka jaaram wala mo ngok cierno ba mo koku deg na affaire bi wala lol la ñi affaire bi ay njariñ la yo xamni ni da ko yene askan wi dang ko yene xet wi wa parce que yene tibi sa sam ko yene pour mu nek yermande askan yop mu nek wama arsalna illa rahmatan lil alamin ya yene tibi yermande assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullah mbok
2: ay ziar
0: yalla nangu ziar
2: Rogo Radio fan
0: Radio Sénégal International waxtanu diné
2: ay ziar
0: yalla yalla nangu ziar way
2: alhamdullilah
0: ba waxtanu tanena
2: tamane
0: ha
2: ni bëgg bu baaxa baax
0: way yalla na yalla bëgg way
2: mané ñu ngi bëgg lool ci waxtanu
0: yalla na yalla bëgg
2: Amin.
0: Yalla na yalla bëgg.
2: Amin. Daal di dal.
0: Ah.
2: Bataar yi amna solo amna njariñ.
0: Ah waaw njariñ yoy rek lañu bëggoon ngeen tataan ci rek wa.
2: Radio bi fu mu nek.
0: Moy Radio Sénégal International.
2: Bu Dakar.
0: Waaw bu Dakar waaw.
2: Ah waaw turu yow turu.
0: Oustaz Ibrahima Silla.
2: Ma ne turu.
0: Oustaz Ibrahima Silla.
2: Ibrahima Silla.
0: Naam.
2: Seigne Ibrahima Silla waaw
0: yow no tuddu
2: ah waaw ñi lay ñaan yalla defal lu mucc ak jax
0: amin
2: ak yokk ak yagg fek wër
0: amin
2: waaw di yalla ñaan defal mussel ci mussel ak bala gatt fa nak geegu ñaaw
0: amin waji amin
2: defal ñu tawfiix ak taysir
0: amin seigne bi amin waji jeuf
2: ma ngi tawfiix seigne Bassirou Mbacke
0: alhamdoulillah rabbi amin jeuf
2: sukkar tawfiix seigne Bassirou Mbacke
0: jeuf waaw
2: waaw fi la nek
0: ah yalla dolu jam way
2: ya amin mani
0: waaw
2: la ilaha illallah
0: ah
2: wahdu la sharika lahu
0: ah
2: lawul mulku wa lawul hamdu
0: ah
2: waaw legi xam nga
0: wa huwa ala kulli shay'in qadir
2: wa dama ni
0: ah
2: dama ngo gis def yubi way mitu waye xam nga
0: waaw waaw amna ñu ci yok yoy
2: waaw wahdu la sharika lahu lawul mulku wa lawul hamdu yubi way mitu
0: wa huwa ala kulli shay'in qadir
2: waaw ko do ma gis fuñ ko bindi
0: waaw yoy yeb amna formule yoy yeb amna
2: ma ko ci waxale
0: waaw da yok la
2: waaw
0: parce que yonent da ni ken waxul lu gën li xaa ne na xaa ku wax lu upp li
2: waaw mo waaw legi bu nek ko def ñu faaw ñu bindal le
0: téméré yiw effacer le téméré ñaawtef iblis gaddu bagagem daw séti kenen né yow perte nga ko bu nap yenente bi néna ken waxul lu gën li nga wax
2: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
0: lu la neex way wirdal mais néna yent sallu du waxant néna ken waxul lu gën li nga wax
2: dé waxu dugal ni wu dugal lolu
0: dé néna xana ko wax lopp lolu
2: wa mané ban bis nga ko wara wax
0: han
2: han
0: mune
2: mané ban bis nga ko wara wax ban bis
0: suba ak ngone
2: suba bo xé bo jullé suba rek
0: bo jullé suba nga wax ko bo

0: Forum sur l'actualité, allô.
1: Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou.
0: Boubou, naka féri way?
1: Grand Elhadj Aliou Diop.
0: Ya, Diop Boubou, ya Diop way.
1: Wa, li len la ziar nan la.
0: Yalla yalla nangou ziar way Boubou.
1: Di nuyu soxna yalla di dikey ni bax diko jallu.
0: Waaw, mo ngi non di dem sax.
1: Wa, di nuyu timit Serigne Mor Mbacke bi genn leg
0: ma. Serigne Mor Nia, waaw waaw, Serigne Mor Nia.
1: Waaw, Serigne Mor Nia Mbacke bari wa di koy nuyu bax. Mom vraiment da fay nit ko xamni timit toujours réaliste rek lay wax.
0: Deug la jambar la, jambar la.
1: Wa jambar te deugul ci limi wax timit. Xam nga wax bala neex rek day deug.
0: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai Boubou.
1: Wa bo deugé ay wax rek nga xamni mom nit ci deug lu ko wax. Di nuyu ñom Ablaye Diop, ñom Amadou Ali Maymoun ak ñom Daoud Thiam ñepp ñu lay alkan ba ñu leen di ñaanal bax. Ñom biñu ñom ñepp. Inte bang. Ala ganna lolou nak bañu sante yalla jidit yonenti bi. Ñu gëm yalla ne xamni. Coupe bi bu ñëwé ak bu ñëwut yépp bëpp bi jël nañ ko rek.
0: D'accord, d'accord.
1: Buñ ko joxon Maroc ñu ko digël nañ ko mo ngi def xamna ñu ñoko mu. Lolou nak kum doy dara doot lo doy ci aduna.
0: D'accord.
1: Dara doot lo doy ndax ñom ñak gëm yalla rek mo waral li ñu def ni.
0: Dëgg la.
1: Ñak gëm rek la. Waro nak nek na tay bo xali boko sello ci football
0: waaw
1: bi football arbitre dañ len di jappalé
0: dañ len di jappalé
1: wa toujours boko sello dañ len di jappalé

0: bobu faible nak man la xamul lan lo waral lool pourquoi ñun mon moma jaxal han walu marok mom mi walu mom rew mu walu lan la han walu mo ko lan mo ko waral
1: d'accord
0: han xam nga kubbi mom ci terrain lañ wax
1: wa normalement
0: voilà arbitre fu diune kay moy bagay genné mu na arté match bi jox ñe victoire mu jé fa
1: waaw
0: ye dañ leena bay dañ leen parte maynal leen 15 minutes yo xor ñu bañu pour bañu buñu ñew ñu ki leen ëpp na ko ñu tok ñu yéne gagné ñu sa ci
1: arbitre def na rapportam sax mom la ñëpp wax rapport arbitre bi nak da fay conté def na rapportam bu woné match bi jéxna Sénégal gagné na wa lolu nak do xana do dem nan ko effacer li nga bindon
0: dëgg kenn diko wax té dana tubab xamul lutit tubab xam lutit lutit kay
1: dëgg na
0: kay la xam waxi kessé ci tubab mënu la may dara waji indi woné kay mo né ci dëgg mo mëng koy jox
1: dëgg na
0: kon nak nañu gëm ñu xam ci mbir mi jeex na c'est fini
1: wa
0: légui nak la ci def nak moy ñu fa né mëng xam ni lepp luñ ci def fi ci fofu ñu tok tay bu deugou dañ ko defa bu deugé ak bu deugou yépp dañ ko defa ci alakhir
1: bien sûr
0: wa dañ ko xam nak dañ xam lolu bu baax baax ndax yalla gëmout neulout
1: wa
0: gëmout neulout
1: bien sûr
0: do mëna def ci aduna té xamuko
1: deug la
0: jërëjëf ku bi dal ñolo ba paré
1: ñono kay
0: ko ñu ñok ñoo jox sante yalla rek alhamdullilah ñu dal dañ ko def c'est fini
1: merci
0: ñu baal ma ko na jibi ñepp di jaar ñepp ñu ñepp assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf bubu cham linguer lañu wowe ñu gëreum ko baax sante ko xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir yeen nga ci forum sur l'actualité.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki julit yi ñu ngi leen di nuyu, yeen ngi and ak seen mbokk Oustad Diop ci seen waxtaanu fajar tey. Ki nekk ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di Mohamadul Mustapha Touré. Ñu ñaan yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala yalna yàlla dotti xéewalam ak jàmmam ci ñëpp. Yalna yalla defal ñu jamm, def ko ci suñu rew, defal ko suñu njitu rew. Mbollem fu ndox mi yaq rek ñu ñaan yalla. Yalna yalla may xolu mu ñepp. Yalna yalla oyfal nattu yépp. Ci ñi nga xamanteni kat dañoo genn seen kër ci ndox mi nanguko. Yalla mi borom safara, yalna yalla safaral ñepp. Yalna yalla teggil ñepp tiss. Yalla baxal nawet bi. Yalla may jamm suñu njitu rew way sam ko. Yalla oyfal yen bi ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw lolu mbokki julit yi, suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci ay ndenkaani yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, muy ay waxtaanam mom lañ leen di dikkal tey. Ndax yonenti bi alayhi salatu wa salam lepp lu mu waxtaane rek njeriñu ummatul islamiyya la. Waye tam duma wax ummatul islamiyya way njeriñu aduna bi yépp lañ. Kuy julit ak ku julit nga deglu yonenti bi, deglu ay waxtanam rek nga nangul ko mom sallallahu alaihi wasallam. Yonenti bi kat alayhi salatu wassalam neena yaati dena dik zamanun jamano ala ummati ci sama xet yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mune danañ bëgg juroom yi le fatti yenen juroom ya. Mu melne kan dañu laaj yonenti bi juroom yoyu ñuy bëgg yan lañ ak juroom yi ñuy fatte yan lañ. Yonenti bi neena ba ci ñëk mo yuhibbuna dunya. Mune sama xet jamono ngi ñew ñom seen yitt yeb moy bëgg aduna. Wayansawna al-akhira dañuy fatte al-akhira. Ben ngi nonu dañuy bëgg aduna fatte al-akhira. Dana am jamono bu ñew ci sama xet jamono ngi ñew sama xet lañuy gëna yitté wo gën ko bëgg muy aduna. Waye nak dañuy fatte al-akhira. Yalla ñu ci Yalla musal. Ñaarel ba mun yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba. Yonenti bi ne ñaarel bi dañuy bëgg alal. Fo leen fekk ñi ngi kër kër rek di daw ngir alal. Waye nak dañuy fatte Yalla dana leen chambar hisab ëlëk ci seen alal joju fuñ ko jëlé. Yalla da leen koy laaj. Waye tam ñettel bi moy yuhibbuna al-makhluqa. Fo leen fekk rek dañuy bëgg mbindeefu Yalla. Dinañ dem ba bëgg mbindeefu Yalla yi. Wayansawna al-khaliqa ñu fatte ki aji bind mbinde fiep mu Yalla. Dañuy dem ba top mbinde fu Yalla yi lañuy gëna bëgg. Fatte nak Yalla mi aji bind. Duñ ko soorale, duñ ko bëgg, dañ koy fatte. Way ci mbinde fu Yalla yi mom amna ci ño xamanteni dañ koy bëgg bëgg lum leen wax ñu def ko.
lum len sante ñu def ko lum len téré ñu bayiko way ñu fatiké aji bind mbinde fiépp mu yalla mom lim len digël duñ ko def lum len téré duñ ko bayyi waye amna ci mbinde fami lum len digël ñu def ko lum len téré ñu bayiko mu né jamano ngi ñew li dana ñew ci sama xet ñentel ba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena wayuhibuna alkhusura sama xet jamono ngi ñew fo len fek tabax rek ma gëna guddali terrasse ma gëna reeyli immeuble ma gëna rafetle karona sama immeuble bi sama kër gi sama lepp yoy rek lañuy sop yoy lañuy ñëkkalante yoy lañuy xëccio yoy lañuy woné wanté way nak wayansawna alqubura dañuy fatte nak bamélé ndaysan ñu ci titéro ci kër yi sama kër bi r plus 4 la r plus 3 la dama ko karo ci souf ba ci kaw waye fatte na neeg bi gën ci neeg ye kër gi gën ci kër ya muy bamél ya way tabax rek la way kat bi wax way tabax tabaxal kër gi nga xamanteni ëlëk bu yaato nga fiixlé muy kër gal ci al-akhirah moy bamél ba mune boy tabax na nga tabaxal ñeel keuru bammel moy fa ngay mujjé ñu duggal la ci pax mu xat lool ndaysan na nga fexé ba tabax tabax bu muccu ayib yeen moy kër gi gën ci kër ya moy keuru bammel ndax bu baxé say jëf yu baxé mu bax way say jëf yu boné kër ga dana la wonné du fi fi mom na la khatal dana la tanch dana la solal motax keur gi gën ci keur yi tabax ko wajal ko préparer keur ga muy keur gele muy bammel ba ndax ñepp fa lay ñu muju r plus 4 yek immeuble yek auto yu rafet yek keur yu taro yek yep fi lañ koy bayyi ñu wacce la jaare la ci buntu bi nga don jaar ngay sol mbazin yu rafet yere taru auto bu rafet ngay lañ lay rombalé auto ba yobulé ci morgo ba sangala takala yewla dugal lé ci pax mi ni ñu won la gannaaw kër gogu nak bu baxé sa lepp bax waye bu boné sa lepp bon motax yonenti bi né nit ñi dé fo leen fekk ñu ngay bëgg rek tabax yu gëna kowé yu gëna taru waye faté nañ bammel muy kër yi gën ci kër yi muy bammel ya yonent bi tam muni juromel bi muni wayhibuna almasiya wayansawna alasi fo len fek dañuy bëgg rek di moy yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala moy rek way dañuy fatte borom bi mi ngi jakkar lak ñoom di len xol dara reccu ko fo mu juk jamono nit ñi dañuy ñeek leunt ci moy yalla def bakar den ci titiru sa den ci wonewu di wonene man ma def li ñaawteef bi wala bakar yi moy yalla yi mako def way fatte nañ yalla mi len tim bayyi wuñ ko xel fatte nañ ko yalla dana len chamber bes nga ñew dana len atté chamber len yonent bi yi la waxon juroom yi le dañuy bëgg juroom yi ñu fatte juroom yele té nak ñu ci jamono joju ay la yewen ay yonenti bi neena sallallahu alaihi wasallam mom neena yanzilu rabbuna tabaaraku ta'ala yonenti bi wax na ci benen hadith ne muni yanzilu dana wacc rabbuna suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla mi mag ti tedd ti barke kep ku ñu barkel yalla la barkal mo la maggal kep ku mag yalla la maggal moy borom mag bi ku mag magayam bi magay gu tolni magay yalla amul kenn ko ko meuna mag ku dut mom kesse yalla momu nak ne yanzilu rabbuna yonent bi ne suñ borom bi day wacc kullu laylatin ila samai dunya yalla day ñew ba ci asmanu aduna bi le jegeñu timñu mom yalla hene yabqa sulusu layl su guddigi deme ba xaj net jëm ci fajar ndaysan
yaqulu ta'ala yalla day wax ne man yad'uni ana kan momay ñaan kan momay wo fa astajibu lahu man yalla mo wuyu ko kuma wo rek mo wuyu ko ci jamono ji moy ñettel guddi ñettelu xaju guddi moy jëm ci côtéy fajar mune fofu mom kuma fo wo man yalla mo wuyu la way yalla neena man yasaluni fa u'tiyahu ana kan momay ñaan ma may ko kuma ñaan lo mo ñaan ma may lako man yalla ñettel xaju guddi de guddi gi deme ba xaj ñett bu xaje ñent mom fajar la mu dem ba xaj ñett jëm xaj ñent nga taxaw fa rek japp ba set julli jamar lo sa borom di ñaan rek wala nga fanano guddi ba heer bobu di ñaan suñu borom ndaysan ci heer yu aduna bi yep nga ni selaw nga jakarlo borom bi de yal ak mom aaje bo am boko ñaané yalla yalla nangul lako yalla nak neena ana kan momay ñaan ma may ko man yastaghfiru li fa aghfiru lahu an kan momay jéggelu man yalla ma jéggel la say bakkar ñetti xajelu guddi guddi gi demé ba xaj ñett yalla day melni kuy ñew ci juroom ñaari asaman yi le tim ñu asamanu aduna bi le jakarlok jama mi munilen ana kan momay wo mo wuyu ko ana kan momay ñaan ma may ko ana kan momay jeggelu bakkar bo mëna am num mëna tollu bu tollu won ni geej man yalla ma jeggel lako mom sallallahu alaihi wasallam li la wax kon de len jog er yoyu ko am soxla wala aaju de yalla ak sa borom ci jamono yu mel nonu waye tam benen hadith bi neena yalla neena yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar tanfudul khataya kama tanfudu as-sajaratu warqaha yonnati bi alayhi salatu wasalam neena kep kuy takko di wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yibok na ci albaqiyatus salihat nga tey sa kurus rek diko wax jamono june sa sune mune yide kuko saxo tanfuddu day rotal al khataya sa bakar yep dakoy rotal melnu ko geusamu rek la nga len tagon ci yow lepp wad rot muni nonu lay def bakar yi kama tanfudu shajaratu warqaha comme ni garab di rousselé ay xobam non la baat yi di rousselé say bakar Allahu akbar kon de len saxo subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar bo julle ba pare def ko temer yon ñaan sa borom yalla dana la rafal say bakar yep comme dana rotal sa bakar yep comme ni garab de rotalé ay xobam surtout nak waxtu cioron xobo garab yeppay yengu yeppay wad mune delen wax baat yile ngeen koy wax dotu len dessé bakar yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala day rotal sen bakari comme ni garab de rotalé ay xobam mom sallallahu alaihi wasallam waytam yonnati bi alayhi salatu wa salam mom la yalla yonni ci ñun de yalla yonni wut ci ñun keneen ko dun mom sallallahu alayhi wa salam neena ma ziltu duma taggo man ashfa'u
di ñaan ab ram ila rabbi ci sama borom wa yashfi'uni sama borom di ma ramlo sama xet hatta qultu bamane ayu rabbi ayo sama borom ayu rabbi ayo sama borom shafi'ni fi man qala la ilaha illa allah yo sama borom ngelaway nang ma rambul nang ma ramul kep ku wax la ilaha illa allah neysan ndem daoud def lu bax sa ti daana tuddu sa tur wu mag wi yo yalla ma ngi lay ñaan rek nang mako ramul neysan singa de yenentibi sallallahu alaihi wasallam neena damay ñaan yalla ab ram mu may ramul makoy ñaan mu may ramul makoy ñaan mu may ramul ba far mané yow yalla té nga ram rek kep ko ma sa wax la ilaha illa allah fa qala allah yalla ni ya muhammad ayyo muhammad hazihi kaddu gi mom la ilaha illa allah laysat lak momoko mako mom wala li ahadin ken momoko kudut man wa izzati mangi wat man yalla ci sama teddanga wa jalali ak sama maggay wa rahmati ak sama yermane la ad'u duma bayyi finnari safara ahadan ken ku wax lan qala la ilaha illa allah kep ko massa wax la ilaha illa allah yow yonentibe ci sa barke dana len ram ñum ñep um sallallahu alayhi wa sallam kon su ngeen lekte bo sur de len tuddu yalla su ngeen julete bo pare de len tuddu yalla ndaysan yalla dafa bëgg ku koy tuddu ndaysan day bëgg koy tuddu yalla bi ci gëna neex di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah lo koy tuddu yalla di gëna yik bopam ci nguuram gi di la bal say bakkar di la xolé buti yermane di la jëggal mom yalla ndax neena amul ben bur bu ñuy jaamu jaamu gi am ñeerin ku dudd yow yalla yo rek ya am yaay kenn ki kenn wosa kenn ki amul kenn ku kenn wosa kenn ki ku dudd yow yow kottu yow dong yaay amal yaay manal yaay dundal yaay reey yaay may yaay xagne amul kenn ku dudd kuy yalla de aji dogal di boom di boom di bummi ku dudd yow lepp ci su loxoy la ne lol nak bo yegale yalla yallaam gi yalla yegal la lemu doon mom yalla mu yegal la yallaam gi mu doon kon nañu yegal suñu bop lañu yegal yalla yallaam gi mu doon moy ñu tinul koko yalla tam tinul ñu bopam won ñu bopam ni man may yalla a kan yaakaaro ken ku dun man kayim xaaral ma fajj say soxla moy bi nga yek nak ak bo yegut moy yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala non la mel kon jele nañ ci benen hadith ne an uqba ibn amir radiyallahu anhu qal uqba ibn amir yalna ko yalla yeureum mom neena qultu ya rasulallah muni ayyumi yalla yonni ci yun man najatu nan lañuy def bo meuna muccu ci aduna bi le ku bëgg muccu ci aduna bi nan ngay def gis nga sahaba yi luñ doon laaj yonent bi luñu len jaaxal dañ koy laaj yonent bi Uqba ibn Amir radiyallahu anhu mo ñew ci yonent bi rek laaj ko mu ne ko ya rasulullah man najatu nan lañuy def ba muccu ba recc ci aduna jile ndax aduna lendem na ñuul na bakkar yi bari na jew yi bari na kente yetut lamignam lu neex way wax di jew di yak ay der di sosal ay gor biko Uqba ibn Amir laje rasulullah yonentibe neko qala sallallahu alaihi wasallam yonentiko neko amsik alayka munena nga teye sa bop ndaysan muné teyel sa bop rek bu jamono jaxassoye yo da ngay téé sa bop ci lepp ci lu bari bari bu nango dugg ci lu bari nga japp sa njambur nga mandu nga fexé ba maîtriser sa bop xamal foy dem ak fu nga dut dem
do wax june nga duggal ci salam miñ lolou bokut ci mandute bo bugge mucc ci aduna bi le fehel ba nga teye sa bop japp sa njambur ci lu bare bare ndax aduna moko laaj mun wal yas'aka baytuka mun sen neeg bi sen neeg bi yow sen neeg na la doy sen neeg na la doy sen neeg bi na la doy na yaatu ci yow moytul grand place yu texé di grand place yu texé di fo xamanteni suma fa démé bo génné bakkar ngay am ko waxal grand place bo dem bakkar ngay am muni lolu fexel sa kër gi doy le seuk mu yaatu ci yow nga def ko muy sa grand place moy da nga muccu boko defé rek muccu waye boy génn di dem ci nit ñi rek ñu lay duggal ci ñewte wala def bakkar wala ay katch wala duggal lu ci lo xamanteni bakkar yi neen la bo bëgge muccu ci aduna nak teel sa bop moy jappal sa njambur sa kër gi na la doy grand place muni wamsik amsik alayka lisanaka teel sa lamiñ wal yas'aka baytuka muni sa kër gi na la doy na yaatu ci yow wabki ala khati'atika sa bakkar na la doy na nga joy sa bakkar joyel sa bakkar bayil bakkaru jambur na nga joy ci sa bakkar so yon neeku ci bakkaru jambur li yon tib sallallahu alayhi wasallam wa neena amsik alayka lisanaka teel sa lamiñ teel sa njambur bop teel sa lamiñ bu ci wax lenen ludut yiw bu ci wax safan mok ndax bo genné bo teyou sa lamiñ bo teyou sa lamiñ rek mu def lola bakkar mu jew lola wala mu rambaaj lola mun wal yas'aka baytuka sa neeg bi na yaatu ci yow na la doy sek grand place wabki ala khati'atika ngel la way wabki ala khati'atika ngel la way joyel ci say bakkar

الإسلام حياء. إسلام ماي نعم كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في كي راديو سنغال انترناسيونال كيلين دي نيو ماي سين بوكم طالبي احمد لي فاسيني وي كي حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيون نانيو كي حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم كي 40 حديث ba jeexaloon hadithu ñaarel wara ñew ci hadithu ñettel ñewon nak ci hadithu ñettel bi kiko solo may dom umar ibn al-khattab moko solo moy abdullah ibn umar ku yomb la ku noy la ku lewet la amna rak jo xamanteni te mu ngi tuddu ubaydullah ibn umar koku mom ku ñagas la won koku ngay deg ba mu degene hurmuzan bok na ci ñu complot be fat umar dafa ñew rek ray ko légi nak té warul ray nguur mo wara ray té islam war ko ray té Ousmane ibn Affan len jité mu metti lol nak sahabay ni waw Umar ñu ray ko burki demb tay ji ñu ray domam metti na ndeysan mu ngi am doom mu ñëw ci Umar mu ñëw ci Ousmane ne ko kii moo rey suñu baay famille bi yëpp d' accord nañu baxal nañ ko Ousmane bég ba may def diyaam loolu mooy fa man ufiya lahu min axi shay'un fattiba'un bi ma'rufin alquran day wax ne bakkan bu reye bakkan dinañ ko rey su fekente ne ken bahaluko su fekken ken lajul diya ñune rey rek waye su fekken laaj nañu diya rey dootul amati su fekente ne itam jegal nañ ko lolu nak mo gën rey bo deme ci suratul baqara mu ngi wax ne képp koo xamante ne war ngaa rey doomu aadama nga faat bakkanam nga baxal ko reyoo ko yow xamal ne texe nga dugg nga aljanna loolu moo waral ñu bari danañu xam waaye duñ ko jëfe ñu bari dañ xam mais dinañ ko de ndax itam lele yalla may nit may ko occasion ngir mu dugg aljanna waye xol bu tang ak far xagn ko ko biko yalla waxe faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu lolu moy ko xamni da nga wara ray nga ne man rayuma dama jegalé loli tam bo jangé laaya bi liko jéxal faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bi ma'rufin nañu bayyi waxne ku ray rek ñu ray ko amul commentaire amna commentaire kay yalla moko wax ci alquran commentaire mi ku warona ray ne rayatuma yalla ne na beg na be bahal na la aljanna nga jim faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun
képp koo dañ ko waroon rey te reyuñu ko, ne man baxal nañ ko fa man ufiyalaw min axi cheyun fa tibaun bi maarufin wa adaun ila ihsani. Soo ko baalee ba pare dee ko rafetal, dalika taxfifu min rabbikum, waroon rey ñu bag ñu baxal la taxfifu min rabbikum wa rahma. Be tax na attaarixu yu idu nafsahu, ñu ngi ñaan julit yi nañu bàyyil xel, jéggalante, yérémante, ndax nga jéggal nit rek yàlla jéggal la, dugal la aljanna, jar na ko. Kon kii nii lañu jéggalee Ubaydullah ibn Umar, bokkul ak Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar moom wax dëgg ku nooy la, daanikam xar la. Abdullah ibn Umar moo ne maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne islam bi dañ koo tabax ci juróomi ponk, seede ne yàlla mooy buur, mooy yónni sàng bi, taxawal julli, joxe azaka, aj makka, woor weeru koor soo ko monee. Loolu jàngoon nañ ko. Ñu jàngaan itam li nga xamante ne moom la yonent bi wax ci hadis bi nga xamante moom la ñu war a jokk tey, mooy hadisu juróom-ñaareel. Abi Hurairata moo ko nettali. Mu ngay wax ne dégg naa ki yàlla yónni di wax ne lu ma leen tere ba leen ko, ndax dara baaxu ci, lu ma leen digal nag def leen ci li ngeen man. Ahlul kitab yi leen jiitu woon dee am na lu leen alak mooy bari ay laaj rek ak wuuteeg seen yonent. Bukhari moo ko génnee. Imam Ndiaye ca Mbacke, hadis bi mat naa leeral ndaxte ñu bari de dañ cee jaxase. Ñu bari Mam Abdou Aziz daana leen wax ne alquran bu ko kenn firee nu mu firiwul. Hadis yonent bi kadalik. Abu Hurairata nee na dégg na ki yàlla yónni di wax ne yonent bi nee na maa naxaytukum lu ma leen tere anhu ci moom fajtani buuxu bàyyi leen ko, wa maa amartukum bihi lu ma leen digal faatu minhu mastataatum, faatu na ngeen indi bihi ca loola mastataatum li ngeen ko mane. Innama xamal ni ahlaka xalakoon na alladina ñi nga xam ne min qablikum, lan moo leen xalak mooy kasratu masailihim, bari laaj, wa ixtilaafihim, ak wuute seen ala ambiyaihim. Hadis bi de am na benn waay borom téere la bu tudd Sarbasi, juumloo na ñu bari, yal na ko yàlla yërëm, ndax dañ koo laaj wat sikkim luy atteem, mu ne lu dagan la, foo ko teg. Mu ne yonent bi ne na lu ma leen digal def leen ci lu ngeen man, lu ma leen tere ba leen ko. Ndem yonent bi ne bàyyi leen sikkim yi te mënoo ko, mun nga koo wat. Kii de nii la taawile hadis bi, taawil bu fasid bu yàqu. Lool Imam Ndiaye Alhaji Ndiaye teg, lu ma leen digal def leen ci li ngeen man mooy waa ji ñaan na la ñaari kilo, mënoo ko nga ne liibar laa ci man, mais waxul nga gàntal ko. Bàyyil sa sikkim bi, mënoo koo bàyyi nga wat ko ba mu des tuuti ne lii laa ci man, loolu mooy mastataatum. Yow da nga ne gàntal leen,
lolu ñu bari ñu koy wax ci radio yi yaakaar ni wax ju baax la te fekk wax ju baaxul la de dafa wuté ak yalla wuté ak yonentam firé hadith no xamanteni firiwul nona te itam wuté nak imam malik bo démé ci téré bu tuttu khatful azhar néna imam malik néna bay sikim farata la imam shafi'i néna bay sikim farata la ahmad ibn hanbal néna a'immatul arba'a néna ñu bay sikim farata la ñom lool lañ wax ndax liko waral moy alquran mo wax ni fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha yonent bi ne bok na ci fitra bindin bi nga xamene yalla bëgg na ko ci goor muy bayyi sikimam al fitratu khamsun amna ak fitratu asrun demal set ci téré bu tuddu riyadus salihin dang ko ci fek yonent bi ne tarkulha mais su fekken yalla nak fitra bu ko ken soppi lolu motax sayyidil hajj malik amna ay baytam bo xamantene do deg gaay di ko firi waye lolu du mandu moy bul bok ci yalwuna alsinatahum bo ñewé ci masala bo xamantene yow mëno ko jëfé bu lem sa lamagn melni borom d'accordo ci jangal sayyidil hajj malik lam wax ci khilasu zahab hawal kasasata fi tahqiq lihiyatuhu wa kana yakhdibu bil hanna'i wal katab sayyidil hajj malik yal nagn ko yalla feyal neena yont yalla muhammad hawa laqna al kasasata absaq fi tahqiq kib deugal lan mo laq lolu mune lihiyatuhu yonent bi sikim bu reey la yoron yow nak ngay wat sa sikim rek te bedo leral bayit bi li lepp dañ koy jubanti ndax borom yasaluna ka fi dini moko def bo demone ci qadful azhar dang ki fek ki man la nek nak ci téré bu tuddu adwaul bayan duma ko wax mais boko sété de nga xamné lu graw la parce kim lu graw la demal sét ci téré bu tuddu adwaul bayan ci wala qad karramna bani adam duma ko wax mukk waye nak dem len jangi ko fofu bo démé ci téré bu tuddu qadful azhar dang ci fekk ben way baye ko na pers wat sikimam yonent mi ne kula digal li mu ne ko sama bour sama borom yonent bi ne man de yalla mi mom asaman ak souf moma digal nako baye gañi ne wat sikim amul solo du diine yonent bi digle ludul diine xele yi wax len ci imam bara ndjay wax ci yonent bi di digle ludul diine ak lu amul solo ey xele yi deet yow kay so moné defal so munul bahal nga noppi mais jema tawil dina yalla bi diko soppi nak di firé alquran mu firé wut lolou mo jaadu hut kon lolou il faut ñu xam ko be taxna kon kumon defal ku munul bul ko aybal ndax itam lele nga gis sax kuy ngagn sikim te xamni sayyidil hajj malik daf ko amone waron nako wek nak lele nga gis kuy ngagn sikim xamne mam borom touba daf ko amone mbollem mam cheikh oumar mbollem rek mag ni ndiek ni amul kenn ku ci amul sikim ngir lan yont bi mo len ni bayileen sen sikim ñu bayiko lol dong la du lenen amna ño xamne ñene abu jahlin amon na sikim mais digle wuko abu jahlin bamu amé sikim digle wuko yonent bi mu am sikim daf ko digle
kon bu len mais barki demb da ngay set li xalé yi di wax musiba la diko comparer nak yi yonent bi bimu ko amé diglé ko def né yalla ko ko digal alquran ni fitra la tet bu ko ken soppi sayyidil hajj malik binduko ngén diko ayibal set be xam né yéré yonent bi da don gatt yéré sayyidil hajj malik da don gatt yéré mam borom touba da don gatt nga diko saboter ngan li silwisé wut té yow nga né borom xam xam nga di xass mag ni ab ci yonent bi lol de xewna tay balen lolou kon hadith lañ nek kon sami'tu degna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaytukum luma len tere an hudum fajtani won yow lutax li nga tere yep ñu war ko ba mune lepp bon te lu bon dara baxu ci lutax li nga diglé yep ken mënu ko def leppam dang ci def lu nga men mais do ko gantal nak li da hadith bi di tekki wul niko borom yasalunaka fi ddin wal hayat di waxe wute nak khulafaul arba'a wute nak sahaba yi gay bayyi sahaba yi di ko top di xirtal nit ñi tam nañ bayyi sahaba yi ak sayyidil hajj malik lolu du jur jam ajratu abi ñu ngi nem ci hadithu fukel tay abi hurayra ta moko wax jëm la ju xamantene yalla moko baxé ñu ne ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dama bëggon nga def ma mbindan sur gadal mune luma lay fay mune ma sur rek bu xeye ñew ci yonent bi mu yoni ko muy hadith mu ñew wax ko muy hadith def ko ñetti at am ci hadith lu bari na ndax ci yonent bi la nek wa lansar nan yow ñetti at nga am ki uppu ñu hadith mune ko ben bamay set lu yonent bi dima jangal dafa fat damay fatte man yonent bi ñaanal ma te bedotuma fatte yonent bi ne talalal sa mbubbu talalal sa sir ma talal mu ñaanal ma fatetuma ñaanu yonent bobu nak la gañ xeb yonent bi de ken du xex ci mom ken di ku xeb ci mom dara ya ko xex ñaanu yonent bi mu ne bam ma ñaanale fatat fatetuma mu ne yenu nak su ngeen xeye dem marché ba man ma xey dem ci yonent bi lutax duma len oppule kon bu solo won million hadith mom abu hurairata nañ xamne ñaanu yonent bi opp na lolu surtout mu ne le talalal sa ki moy abu hurairata amna ñukoy ngagn waye ngagn ñuko sahaba la bu yonent bi khadimu rasul ci la bok moone deg na ki yalla yoni di wax ni yalla ku tey la du nangu lu may lu tey yalla digal na yonent yi lamu digal julit yi ki la wax ben way bo xamantene dal yalla du nangu ñaanam sabab bi moy mu ngi tukki feund yekati loxom ne ya rabbi yalla dakkor ko yalla nangul ñaanam liko waral moy lamu sold haram na lamu nan haram na lamu leppama haram lamu agni haram na koku yalla du ko nangul so bëggee loo ñaan yàlla mu nangu ko de lekk lu dagan di naan du dagan di sol du dagan wattu yu haram yi kon hadis boobu insha allahu ci lañu war a firi beneen bis bi ci top hadisu fukkeel bi nii la waxe
waxon nañ tuuti ci maana bi ni an abi hurayrata jëne nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu yalna yalla gërem ko lolu xabar la mais du dua kep ko xamé nga bok ci qurunu salasa al mufaddala sone yalna ko yalla gërem dedet lolu yalla gërem nako ngay wax mais ku ci bokul nak dang koy ñaanal yalla mu gërem ko dafa am dua ak xabar lu yalla dogalul be pare nga diko ñaan lolou moy dua lu yalla def be sotal comme khairun nasi qarni radiyallahu anhum waradu anhu lolou moy khabar dua ak khabar du ben kon yalla gërem nako mom abu hurayrata qala neena قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونت بي نينا ان الله نك يالا تبارك وتعالى كي دي ادي كوي ان الله نك يالا تبارك بركلنا وتعالى كوين طيب كو تيلا يالا كو تيلا لا يقبل دون نغو الا طيبا لميلو تي كون كو sacc saraxé yalla du ko nangu yalla ku teyla lu tey lay nangu lu dagan lay nangu inna allah naka yalla amara digalna al mu'minina julidi bima ci li nga xamné amara bihi digal nako al mursalin yalla lam wax julidi mom la wax yonenti قال تعالى يلا وخنا في سوره المؤمنين سوره المؤمنون حكايه لا ايرابكو بوكو دون ايراب دنان سوره المؤمنين لا 50 يلا ني يا ايها الرسل اي ين يوننتي رسول موي مفرد بي رسول موي جمع بي جمع تكسير لا يا ايها الرسل لين يوننتي كلوا لك لين min tayyibati ci lu tayli wa amalu salihan ngeen jëf yiw li la yalla wax yonenti yalla ñewat itam ci julit yi ne ya ayyuhal ladhina amanu e yen ñi gem alquran kulu lek leen min tayyibati ma razaqnakum kon li yalla digal yonenti mom la digal julit yi lolu mo ci suratul baqara laya 172 suma zakara yonent bi ci le tuddu rajul ben way bo xamantene amna problème yutilu safara te bu ñaané yalla du ko nangu te ku nekkon ci tukki lo ñaan yalla mu nangu ko waji dal mu ci tukki ñaan na yalla du ko nangu suma zakara mu tuddu rajul wa jo xamanteni yutilu safara asasa dafa fund akhbara asasa dafa tukural akhbara dafa fund te ku melone ni so ñane yalla mu nanguko waji ñaan na yalla nanguko wajoju yamuddu mu ngay talal yadayhi ay loxom ila samai mu jëm ci asaman day woné né boy ñaan itam da ngay talal ay loxo so paré nga tufli ray lool moy yalla yeresna jamam talal ko loxo mu dello ko zero mu dello ko tous waja nga yamud na nga talal yadayhi ay loxom ila samay mu jëm ci asaman waja nga nan ya rabbi jox ma nangam ya rabbi jox ma nangam yalla du ko jox dara sabab ba moy wa mat amuhu lamu lek haramun lu haram la wa masharabuhu lamu nan haramun haraman wa malbasuhu lamu sol haramun lu haram la wa ghuziya waji dundalef nako bil haram ci lu haram yont bi ne fa anna yustajabu lahu yalla du ko nangul ndax lu haram lolu yalla dafa tey du nangul moy lu tey ndeysan
amon na ay nitu yalla yo xamene lu ñu ñaan yalla nay jamm bokko na ci aishata mu ñaané musiban fekk magam la ko ñaan ñaanal rek dafa muju lak ndax imam alim neena demal inal indil ma aishata meema ji gagne nañ ko bala ko gañi fat mu ñew japp ko mu ne ko yalla nga lak ne ne ci adina mais dafa muju lak ñu bari lañ magu yalla yi liko waral tam señ fallu mbacke ki la bokkon lu mu ñaan yalla mu def ko dafa jubok boromam ñu ngi ziaré khalifa mba abul baraka di ziaré suñu serigne suñu wëlléré abdou fatah mbacke kadalika non lañuy ziaré itam señ khalid ca khalifa daru muy khalifa daru be taxna so bëggé yalla nangul la ñaan da ngay lek lu lew akalew non la ko abdul aziz al ibn don waxe daqar bi nga xamantene mom la sayyidil haj malik don lek waji lek ko te munul jall ndax minu ko commencé muné ko way nak akalew de len lek lu lew boko seten tay ci sharia defne amna ci jaamu yalla yi ko xamantene bu waton ne yalla dana def nangam du teñu yalla def koy def te wajoju yere yu xotte ku la yore wajoju amul peñe sax bu mu peñe bopam waye lu mu wat wa inna min ibadillahi man law aqsama ala allah la abarrahu lu mu ñaan yalla def ko li ko waral moy dañuy lek lu dagan nañu bayyi lu haram liko taxabon moy kullu lahmin nabata ala suhtin annaru awla bihi khalis bo xamantene dañ la ko ger nga lek ko be am ci li nga xamantene moy ne bon bobu jahannama mo koy seyal kon lu way di lek dang kay set ummu habiba mang lay fatali jigen ñu sahaba yi nan lañ doon def sen sang jikkar la yalla tuddé sang bu den dem di liggéey def koy and ak mom be ci buntu ba ne ko mon na muñ xif mon na muñ mar ak raflé waye munuma muñ naru jahannama nang ma indi lu dagan jigéenu sahaba yi ni lañ melone waye jigéen jo xamantene da nga yaangi xamni yaangi liggéey dula gungé bo ñëwé dula gatandu dula may ndox ada bu bon la té légui la xew nak kon nañuy lek lu dagan laye bobu moy hadith bobu ki lol lay wax kon mbok julit yene ngi deglu radio senegal te ñu bolé mbolé mi banqasam sen mbok ahmed harouni di len firil téré bu tuddu 40 hadith ndax itam yonent bi dal mom lañu wara jital hadith bi di fuk ak ben ki di surtout yonent bi moko jël ci Ali ibn Abi Talib wala surtout yonent bi an Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Hasan di soppe yonent bi moko solo ci mamam radiyallahu anhu ñu ne Hasan lo mokale ci sa mam mu ne yonent bi neena lepp loy sikki sak bayiko
dina bax wala du bax day dam wala du dam amna musiba wala amul musiba way way bayil lola yaangi yek ki ben bankas nan attanamak attanuma bul yek setal bant bu deuguer nga japp ci moy da bayil ma lepp lo xamantene yuribuk molay sikki saka ila ma nga jëm ci lo xamantene la yuribuk do ma dama day def lo xamantene xel da cey dal lolou la wax ni an abi muhammad al hasan ibn ali radiyallahu anhu sibti rasulillah muy sang muy setu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa rayhanati muy sopem nak ndeysan ndax hafistuma mokal min rasulillah ki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi muy da ma yuribuka ila ma lay kon nañu gor gorlu nañu gor gor ñu wat ci benen hadith fuk ak ñaarel abi hurayra solo ko yonent bi di wax ni bok na ci islam bu rafet bok na ci diine ju rafet ci doomu adamu bu rafet diine moy ko xamantene lepp lu ko amulul njeriñ def koy ba lepp lu ko amal njeriñ mu def ko xam nga dam yi ngay def bolot yi ngay def tuuti do yobbu wala wax jo xamantene amalu la ben njeriñ lumay ay bakar lolou day takal diine jangal ma deg an abi hurayrata jeli nañ ci abi hurayra qala waxna rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i bok na ci rafetu islam way tarkuhu bayem ma lepp lo xamanteni la ya'nihi amuluko njeriñ hadithun hasanun rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu di bu rafet la di wer ñu jele ci abi hamzata anas ibn malik khadimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nabi mu jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wa alihi khadim rasul lu mu wax mune degna ki yalla yonni ne kenn ci yeen du gem yalla sudul dafa beugal mbokam lamu beugal bopam waxal anas ibn malik mune an abi hamzata anas ibn malik koku moy khadim rasul moy khadim ba nga xamantene moko don liguel fukki at ani nabi mu jele ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam qala kun khadim rasul dañu bari nak ci sahaba yi betey ñu ngi am la yu'minu du gem ni qala waxna rasulullah la yu'minu du gem ahadukum kenn ci yeen hatta yuhibbal bamu beug li akhihi ñel mbokam ma li nga xamantene yuhibbu beug nako li nafsihi ñel bopam lolou moy li nga xamantene mo am be tax na kon doomu adama limu beugal bopam ci yiw de koy beugal mbokam ku mel nonu seungem matna way nga beugal sa bop jam ak salam ñeneen ñi mom musiba nga beugal sa bop yiw te ñeneen ñi mom toskare lolu ko xamantene ngeemam mutul rek mo koy def kon tay lepp lo yene sa bop ci li yiw nang ko yene keneen te mu am ko te bul ko xex bul ko soxal
ñew ci hadith bi nga xamantene moy hadithu fukel ak ñent jere ko ci Abdullah ibn Mas'ud he borom ngeenel la nak ki ñeek biral jang alquran be gañi dag nopam ka daggo nop ya yonenti bi ni di nga dag baat bi sa baatam muy wax ni deg na ka yel yu ni di wax ni julit daganul ñu diko ray sudul ci ñett sayu amé soxna bayiko fi dem njaalo islam ray nako sayu raye bakkan te ken bahaluko lajuñ ko diye te moko tay dañ koy ray ak kep ko xamantene dafa dugg ci l'islam taxaw ne murtad na mbir mi tiaxan la lolou dal ñet ñi dal kuko def ya daganal sa direct kuko deful nak ku la ray def ko def la togn te di ngeen ko layo ibn mas'ud jeli nañ ci ibn mas'ud radiyallahu an qala waxna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ilu daganu damu mri'in deretu way muslimin kab julit kadib julit illa bi ihda salasin lumay ci ñet ben ci ñet yi as-sayyibu moy ku sangiw az-zani te mu njaalo way nit ki su njaalo nak te amul soxna koku temer rek lañ koy door ci ay yar az-zaniyatu waz-zani fajlidu way nit am soxna njaalo rey rek moy as-sayyibu az-zani wa nafsu bi nafs bakkan itam bu reye bakkan dañ koy fay dañ koy rey waye nak sart moy faman tasaddaqa fami bobu saraxe wuñu bahale wuñu moy an-nafs bi nafs kon jël li la neex ci alquran diko wax bay li la neex lolu moy kikoy def yalla neena da ngay torox rek mom lay toroxte rek lañ lay fay kon alquran da ngay gem leppam wax ko niko yalla waxe wattariku ak ki nga xamantene mo bay li dinihi al-mufariqu lil jamaati moy ki murtad nit ki bu dugont l'islam ken forcé wu la waye su fekkene dem nga be duggu ci l'islam nak doto genn so genné ñu ray la la ikraha fi dini moy so duggut so duggé be sotal nak dañ lay forcé so genné ñu ray la non la ko alquran waxe non la ko hadith waxe ñu delu ci hadith juroom bennel bi ndax ñu né dañ ko déggut kon ñu commencé wat ko rek muy Abdullah Nu'man Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir mom moko solo mo ne sami'tu degna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wahni li haram lu leer nañ la lu dagan itam lu leer nañ la ndax alquran wax nako waye digante yi dagan ak li haram amna ay mbir yu te lent ñu tuté ko xam ñu bari xamuñu ko waye nak kep ko xamantene bëgg nga sétal sa diiné lepp lu la leerul haram na wala dagan na nang ko sori kuko def de yañu ngal sa diiné kuko def yañu ngal sa der kuko def yow dal ya sam waye deg na li haram na wala woru na li haram na woru len li dagan na yoy moy ay leunt ci amna lu muñ leunt donte ñu tuté ko xam mo ngi kep ko xamantene xamulo masala bi dafa dagan wala dafa haram
nga jëfëndikoo ko, yow yaa dugg ci lënt yooyu nga xamante ne moo nekk ci diggante li dagan ak li haram. Waa kooku masalam nu mu mel, toolu buur, ah sàmm def koy sori, bul ko jege. Boo ñëwee ba ci miir ba wetu toolu buur nga daal koy, nga daal ci sàmm say nag, mun nga sàggan rek say jur dugg ci toolu buur te dootoo ko nettali. Dañ jël sa alal dañ la duuma. Kon nag sàmm day sori toolu buur lool sa. Kon ki nga xamante ne xamul ne lii dagan na, lii haram na, mu jege fa, mu ngi mel ni kuy sàmm ci wetu toolu buur. Bu ci duggee dinañ jël ay alamam, dinañ ko alaman, dinañ ko duma. Jël alalam, alaman ko teg ci, duma ko teg ci. Kon dama ne frontière yàlla yi mooy li yàlla haramal, waaye xol moo nekk ci benn cër ci doomu aadama boo xamante ne bu xesee baax cër yépp baax na. Xol mooy li nga xamante ne bu yàqoo ci doomu aadama dara dootul baaxati.

xabar bi nga xamantene def ko doon nakira legi def koy maarifa comme Allahu Samad bi arab yi amé ay samadu yu bari arab mom dafa am jikko ju rafet ku dem be yalla mayla alal da ngay dem dekk ci tundu di fatal safara ku am problème né ku xettelé nga fé mu xettelima lolou ñom lolou lañuy def koku nak lañu nane samadu wuté nak nit ñu afrique lolou képp ko xamé dem nga bé am alal té dékkon ciaroy da ngay dal di dem toxu dem ci fofu nga ma xam nga xam fa nga xamé ay patron rek ka fa dik lolou da ngay bëru lolou mom doyna war nit ku ñuul wuté nak fofu ak arab arab ñoo leen fa gëna rafet jikko bo xessé am légui da ngay def fo xamanteni ku ñew nga jappalé ko nit ku ñuul nak bo xessé am da ngay dem laqutu ji fo xamanteni danika parcel lam fay jar rek alal ju bari la kon lool moy as-samadu bi nga xamanteni nak buñu Allahu samadun duñu xam kan la c'est que arab bari won nañu as-samadu légui nak loolu mo waral su loolu amé arab né su fekkenteni xabar narna lent dañ koy maarifa ñu ne ko Allahu Samadu Samadu yoy yalla moy seen Samadu yalla ñoñu nga xamantene ñoy xett laté yalla mo leen di xett li lolu moy tusur su fekkentene xabar def nañ ko maarifa lolu lay tekkeeti dañ koy hasru ne mom rek la lolu motax bu waxon ad-dinu nasihatun diine day nek labir la mën na nek lenen waye nak suné ad-dinu nasih la bire rek kay diiné lolou mo waral mbir mi kon lolou moy ad-dinu nasihatun mubtada khabar la khabar bi dañ ko taarifal ngir hasru ko né la ad-dinu diiné an-nasihatu nasiha rek lolou moy diiné qul nañu né liman kan lañuy la bire ñu né lillahi ñeel yalla kon li yalla wax wax ko te yalla tax bul ci fay bor te bur ci leble wali kitabih kuy labire labirel ci alquran rik bul lem salameñ amna masala yo xamantene tay ken du ko leral ndax boko leralé mu dal sa kaw nga lem salameñ jall lolou tam ku selal du ko def wali rasulih yanabi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay wasiya ay ndenkaane yo xamantene def ne na ngeen ko top bok na ci nga labirel ko jotilil ko balighu anni walaw aya way nak lim waxon mom ngay do jotili do ci def say khalat ak say deggin kuy jotili nga boole ci sa deggin wor nga yonent bi ne balighu anni rahimallahu mar'an sami'a maqalati fa addaha kama wa'aha non leent yalla yalla yirem ko xamene degguluna degna sama wax mokal ko joxe ko namuko mokale won kon deggini ci bopam mom la gañi di joxe bayyi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loli tam bokul ak labire way wali a'immatil muslimin kuy labire na nga labire sa bour way nak labire sa bour koku dem moy wax ji ndax itam kuy labire sa bour dafa am dang koy wek dang koy respecter Musa waxon na demal ci tere bu tuddu sittu rasail bu zahabi Musa neena yow yalla yaangi ci asaman ñun ci souf so bege nuñ koy xame so mere nuñ koy xame ci waxin la wala wax la yalla ne yow Musa suma bëggee suma bëggee ci yeen daa leen defal ñett muy lan dina leen defal ay bour yoo xamen ñu mandu lañu te am yermande loolu ngir seen jëkk ju rafet moo waral ma def leen ko ma defal leen ko suma bëggee ci yeen dina leen defal nawet boo xamantene bu am barke la
dina wacce barki ci asaman ak souf yep ñuy ball lolou dama bekk ci yeen suma bege ci yeen an unzil alayhim ghaysa ibban zar'ihim su fekkene begna ci yeen su fekkene le dem na be li ngeen di bay ñor wacc ndox dotul waccati ci ko souf ñet yi dal sa nga su ko suma bege ci etam dina jël ñu bax ño xamantene ñu sam lañu di sam seen alal ñom lay jox seen mbir ndax nguur ci sama loxo la nek li demal set ci téré bu tuddu al ahadithul qudsiya dang ko ca fek wala sittu rasail bu zahabi bur bobu nak su fekkene gis nga ko mu def lo xamantene jaaduh yonent bi neena dang koy labiré way nak da ngay wét ak mom nga def nan comme ni nga xamantene non la mam abdou don def de don ñew baye ko jaksaw ñew be ci dakar te ñi mu andal duñu xam fu mu jëm ñu ne duguleen ñu duggu mu ñew ne ñitu rew mi nangam ak nangam ak nangam baxul nañ ko bax lolu moy man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan suyuti bindina ci terem demal set ko mbir mi dudu ay dagasante ay texte la dal suyuti bindina ci masalan ghazali bindina ci terem ihya ulumuddin suyuti bindina ci terem jami'ul ahadith barbahai bindina ko kitabu sunna bindina ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan kep ko xamantene am nga labiré bo wara wax bour té nga gem yalla gem yonentam gem alquran bul ko ko wax public kon imam yi lutax ngeen di labiré bour bi public bay di ko dénoncer public lutax ngeen di ko def imam yi lutax ngeen di ko labiré ci radio yi ak ci télévision yi té munu len wét ak mom ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dama ne gemna yalla de wax ji lu yomb la me jefe ko mo gën jafé lolou motax man kanat indahu nasiha li zi sultan bo demon tay ci ihya ulumuddin dang ci fek hadithu nahi anil inkar ala zi sulta jahratan yonent bi mo téré kuy dénoncer bour public ci mbolo moy ci mbolo ci juma ci internet ci radio ci television mune nan lañuy def yo yonent bi mune man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan demal ci ihya ulumuddin nga fekk ko fa lu tol ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal international di ñaan doli ñaan di ñaanal soxna si yalna ko yalla defal tawfiq ak taysir saxna yolan ñu ngi lay ñaanal yalla jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.